Nana Kisasa, mon sous-otili na baza. Kindumbe za pinition te mamou. Oyeba mamou eswingai. Nayangi da yon na funda yo mamou. Inutil na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonsu ya mabe. Oyo salaka. Nategisi yangwe pa yorgo. Po azikisi langai film wana.

sakanga na mono kozandoki ozeki nsekwa ozali monyororo mamu ndina koba pona yo exemple nini okopesa mpona basi ya mambala exemple ezali te awa baloba po ngai nazali ndumba nakotambwa na mosi ya libala yango nakopesa makanisi mabe te ezali nde yo moko moto oza na makanisi ya mabe.

ezalika ka ndenge moko eloko oza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma